0: lo ta pu vi kha ya phu na e
1: o tha kho khala ti kho ve kho o ha ba ta le ti hi ba kha je ga ye ve chi ti kho kho lo li kho ka ma le ti kho ve kho o va ba o kho ka i ve
0: lo ta pu vi kha ya cha cha nu
2: chi bo nga ho fu cha ga ma lo le ni ma kho wa ha le ja te vi yo
0: mi hi le ti chi nga kho pe tha ga vi ka ti ka ti ku chi de ma chan cha gu to la pa hu tha li kho ka ma pwa ti ma vi ni han chi po pa ga chi po je ga pu ti ha nga chi hi wa ba cha ga kha ya hu pe ga vi pu su chi xie wa ba jo o nu cha vi do vi po ga sho ha la ko a la xie ha hi chi wa ba kha cha ga do ya la ko kha ya ti ga ki vi pu xie hi xie ha ti chi o ba cha ga ye na lo
1: nga ogus ko ti kai tu ve ka khe nga he la hu ve chi utha utha ve oli olok kha pe ka kha de ko go che le ma me kai tu tu ve ko ti a do ve le he ko li kho ka so su ha ha ko to ga su le ma ma ko ti ga pi nga he kha ga su o ba pho che ve o cho pa ma ma ko gu la la ko khe le chi li kho ka le o ha ti ve ha che ka o fu ka ko ga ko ti ga li ka Onyo haka tinya ke tinya ko pesa laga pi.